tarta ta na tawar togo wisa e ma mi yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak bagau ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara walana.

0: togo buga togo bufoka madede nal mi minna bar orndi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragar di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu le ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb gida wora kirin anna ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau padan martin padan reder mi tabat ran nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwa wule wada bu kwa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bamba timina kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi tit mbo na tim bingna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamilisi asu ni de kwan la me dum na hatun be sana ti bin getu yo
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

0: peace for my country.
1: Tugu sama bagal mi somdo bna gana bli mi sobolu ne bali e bottu ko ya deun moda no no alwat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke kutun na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da lumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunin dedda gakalulara gi hilizze boga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikin gukalulara mba pachelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoe pala gibla bane noy sulunin de onyotel rokote ya tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda duruba ruwina sobolu ne baliye potgoe adege kande ureyo sing ne potgodo no hodi telwon tumnada alafia sobore kande ureyo sing potuko don tom done minis wey jonne do nada la fitu meyo ni lisuria padam no no position
2: ha to go na kim ni yul sa ke bang ma ke tin na du bwa ni na nyai ke kam kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam sa ko kan jam mo pot bina wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kanja mo pot bina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na da gba ya ne cha ne lejo ngam ya bina na tin na yulun gob na kan ya na ma ba jala ma ga tran na kan ma ga ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pur kinye ko ma sa kene trete katung mak mo mo kunya fiba a simple tunati sa tro to go da gom na apipi ko pengwa pwa boraya na

0: tên này bí kala cả lư gung cố gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tu tu cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ vợ sẽ vợ cái tu cố gần đờ ra nè yêu cô tu bố ya quay tay ô lỡ tu lỡ cái chế chế anh em yêu rồi vợ sẽ vợ ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ vợ sẽ vợ cái ya sang vợ ta bố ý cái ta sẽ sang cái ô lỡ phải tu pha cái sao nè cái prima ta tên lu chụp bớt mồm nè cô rồi lu chụp bớt mồm này chụp bao to pram perang belah sebu ukui ke atak pame anak ke mana ke lengke pulu pulu ar berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulu dapanggu mana ke lengke ko ke tiliri cevye mana ke lengke pulu mata mele etini ne i ke felak febi kwe wukunda kasa koro a koro a kofi sabele le sebu ukui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara mana ke lengke pulu mulome mumuye mena bale ukui la berke motumui ya woro le melek bunke tubuwe la nyare vire wo kure dirwo nyare vire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kulairi lawele
1: togo juko muda ti o do tike o e tono agreto vi so tike si dolele logbo e gotaru o akosu do akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolo te inu nono juko togo juko la plemo muda mama avava me le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya hla gbeto po nya muda le ni ti amerika kho no mi le nkeke vivo a deno zalikule ti la va in keke amade tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me hla to wa to ko duo me le kaleka ya hla mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no muda le ni ti mi a kho ko lo fi ni mi a ve kho le o i di mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nui de a so no a me hla to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu murim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de batsan saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawana mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani be ba bibir na kalan kan binu bisan de bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kayta wule be be mi ti tembo na te minna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu get mbotti to gonan kamini si asugo ni de banla me dum nana hatun bebe sanat bin get you.

0: te ne pi kala ka le gungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu o wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te o lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba o wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke o le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o ku i te atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo pulo ru ba ke nde ba ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fla ku fe bi ku bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke leng ke pulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mna farwe kulai da we ne
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kinki wa Lafiya tare da abokan huldansu. Thank you.

0: kon le mo iye apẹ fun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon olufe.
1: Damn, sir, on the beat.

buga to go bu foka madede nal mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau panan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ki ka wurana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan minna mundu bana man tu tora ba wonna bi mi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni da banla me gudunana atun.

tar tata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinitis ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka seta nu api sewana wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia awaren

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: ne pikla kale gunko genchi ma nyinyar ka ku bo mu le to to gu te ba nyi muri ye fe o ku ile ba se ba ker to gu gen der re ne yo ku tu bo ya pe te o lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba o ku ile pu ko nu le yo o ku ye le ba se ba ker ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pran blese bu o kwi te atakpa me anaka munek lenka pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenka pulo dapangu munek lenka ko katil richivye munek lenka pulo mata mele etinine i ka flak fwebi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sabele le sebu o kwi sa kalola nye o fale kata iteke wule fukara munek lenka pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la wele mi buru buru.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya de yunu muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu fede yu karo holu da gitti da nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hivizi zepo gade yu sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wende bali ye potu gweyo pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibida ruba ruwina sobolu wende bali ye potu gweyo adege kande ureo singi potu gudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo singi Botogodon, Tom Donet, Miss Wijon, Nedonada, La Fidomeo, and Miss Soria, Madame Lonone, Pozzo.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko salada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atam po blan yar ngulum ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na ngulum gba na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba po a bora ya na na je bo bo na ya a ne po
1: Togoju kan mu jo ti o do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pe lo nku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote I

0: emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo yebegba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to gu tebe anyi nguri ye ye fe wo ku ile ba se ka re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se bu wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu ukwi te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi isavle le sebu ukwi sa kalola nye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale ogu ila berke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe ola yi dawe bi puru puru ya ko bon
2: jemine ai sorcela
3: No, I'm coming back.

0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada orandi hida na bada bada har na mundi mundi bambo be bad bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wele mundi ba santo mo murim nogri mi logo talbi kida wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santral plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kumi haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi titin bona tin bimuna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na tun be sa
1: Yeah, best.

born of you, bo. Fike bele kpo galea, mukao. Awu kebe dua, mukao. Negba ni tegbe la goe cha, mukao. Paske ame bu benya, mukana ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebu meo.

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na walingan takle hundong kata waya kata ka hundong kata nso ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misise muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekpakauka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung batakara na wara wawal na nwa mwa mutu nampa ka fala nwa mpa sewa na wajar watena wawa se takut itu temerta wali ka seta nwa pis wana wanta wawalona mutu te hindu ka huwa hu o ha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hindu lafia sarta kala ya adukis awarta ya nwanga yeku lina takorota minister nampa nyalo alafia awaret na wumpatang batasone wabusu alafia awaret.

0: Aha, to go on a gym. You'll suck, but my kitchen and abdua. Then I yay, kick canne. Can cook on and suck a blind yarna, perform liberal blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, cupin in that, you're to say you pin in it. Can suck a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pay yard. Lily more, so can jam or port bena we monk on a look, you're to say we monk salad. And a ma, the same cara at tempon. Na grand lomé a tempo blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum gobna kan ya ne ma ba jala ma katr na kan ne ma ka na dubo ba ka fala ban kata de ke do na dubo pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pin gbopo a bora ya na na che bo ba nga anya ko
1: Tongo jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
2: Tene wikila kale kumunko genchi maanyi nyare kako ubomo. La totogo tebe. Anyi murie yefe uwoku ilava sabaka retogo gendarirane yoko tu bovya. Kwa yate ulotula kicheche kicheche eni yoro kwa sabu uwoku ilipukonu le. Yo uwoku ilava sabaka ya san watabo yi. Kata sasenge ulefe tufa ke sana ke primatate lu juba temu niya. Kuro lu juba temu ne. Juba wato pram prang blesebu okwi te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko gatil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak fevi ko kunle ka sa kro a kro ko fi sa blele sebu okwi sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fkara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la berke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la we le guru

ko buga to go bu foka madede nan mi minna bada orandi da na bada bada harne mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragardi na wule ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santra plateau padan martin padan redir mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun be sanata bin getu yu

0: Tene kpi kala ka le ngunko genchi ma nyi nyare ke ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fe wo ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te wo lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be wo ku i po ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru re abai mena faru we la iri la we le mi kuru
1: tokwa jama ikaso ikam nya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro
2: tugu zama bagalmi somdobu nagana bile ni sobole wunebali ye botu kwe ya deyu ni muda nono alwatu dalazi zebe temi sobolana le deyu mbubu goro mdindima anabule da kajila dindimi ekbo hasiara vina gana ketike kutuni na zangu nguli hii nubituzu we deyu tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da dindimi nalende bo hasiara vina gana ketike kunele nilu ngunguli nituzo pedeo karoho luda agitida nilumiteta agitida alwato ndubaru mide gitida ulu nindita da kakalulara kihilizi zepo gadeo sobalane ele roka takaya ya tiki ngu kakalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wenebali yepo tukweo pala ngibula pane no yusu lune ndiyo onyotene roko teya tumnoata ala fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobalu wenebali yepo tukweo adege kante ureo singi po tukudong nukhuti tenu wong tumna da alafia sobor kande ureo sing ne botu dong tom do ne minis wei jon ne tumna da alafia ne ni bisere ya kadamne ne positive

0: 아무리 심오 baby 물리 와도 c'est ma prière.
1: Aha, to go na chim. Yul sa ke bang ma ke tinana du bois. Na nyi ke kap kanne. Kan ko ko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ko kan jam mo pote bna wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime a temps problème pour yar. Lili mo, sa ko kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salade. Na ma, sa kara a temps pon. Na grand lomé a tempo blan yar ngul ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da go na a pipi ko ke ngo po a bora ya na che bo bo nga a nya bon
2: ngia ko bo na jemine I'm coming back to Saarland and check book.

tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan wata sone wahusu alafia awaren